Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah bergabulu. Tawami kulis rusun syam dahiran nubatina. Fatihah Allah inawir kulubana qalibana malhuda. Wa tukal afaf wal qina'u rida'u ligin. Yaftan aftul arifin.